0: The time is 8:30 in the morning. This time check is brought to you by Farex B Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitaw, mag Farex B araw-araw.
1: Titrabaho, narigan no natangan, agpipikal, kan agbibinag. Isumaag Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir, kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP lang, kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex B ngayon aldaw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kantang ito ay hatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: We're singing diva sa MX3 capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: The time is 8:45 in the morning. This time check is brought to you by Venular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayana ng Venular.
1: At the maintenance para ti diabetes kan cholesterol, kadwa anti-Venular. At dalima nga B-vitamins na nga nga tatilibel tulong para ti nerve repair kan protection. Kadwa anti-usto nga jet lag kan ehersisyo. Venular, kagidan digiti pang maintenance para ti panaggaraw.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex is a generic name of Venular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Health Stop Immunity Gap. Mag-Celine Plus araw-araw.

0: Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
1: Nagsalong admit 20 lang nga nataanak mo'n.
2: Ay no, malagsakit na't lang dahit ta.
3: At
4: ti ubing nga aglang lang nga nasulunat, ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
5: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
6: Unilab quality yan.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
9: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
10: Manjo, ito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawan ko dati, masikip ang baywang ko at sarapal. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na dati, apat na araw, hindi
11: apat na araw bago po kayo magbuwas.
10: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagpatayin ako.
11: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
10: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
11: Okay ba?
10: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
11: Yung rice coffee?
10: Masarap.
9: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
12: Super Dami Man ang ginagawa. Dumutok lamang at makisip.

0: To Gagarao City, this is 100.5 Big Sound FM. Big Sound
1: FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Magandang umaga, narito ang tampok na balita sa oras na ito. Pinarangalan ang Tugigaraw City sa mahusay na pamamahala. Isang malaking pagkilala ang natanggap ng Tugigaraw City Government matapos itong hiranging 2026 FALGA Excellence Awardee ng Philippine Association of Local Government Accountants sa ginanap na ika-21 Annual National Conference ng asosasyon. Personal na tinanggap ni City Accountant Angie Sumera ang parangal na binigay bilang pagkilala sa pagiging recipient ng Seal of Good Local Governance noong 2025. Patunay ito ng transparency, accountability, at mahusay na serbisyong publiko ng pamalang lungsod para sa mga Tugigarawenyo. Patuloy namang isinusulong ng lokal na pamahalaan ang mabuting pamamahala para sa kapanganan ng mga mamamayan. Mula sa Vanguard Region Network Company Incorporated, 100.5 Big Sound FM, Tugigaraw, ito si Hazel Abellanosa para sa balita.
3: This song is brought to you by Rexidol, Bilis Banat sa Apat.

0: Bilis ba na sa apat? Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Alagang Unilab yan.
0: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedal 40. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Di trabaho, narigan no natangan, agpipikal kan agbibinag. Isumaag Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex B ngayon aldaw. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank.
4: Nangangailangan ng pangpuhunan,
3: may agricultural, business, tractor and reaper, motorcycle, track loan and other loan packages.
4: Nag-iipon sa kinabukasan,
3: may regular deposit, gold and savings, at time deposit, other services tulad ng pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, Airlines, Cable at Internet bills.
4: Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank Cavayan City, Isabela.
3: Na may sangay sa Benito Soliven, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Igig, Cagayan, Tiadid, Nueva Vizcaya, Mantella, Quirino, and Santa Cruz, Mindoro. Commonwealth Rural Bank. Progress our service.
5: Sakit sa tuhod at rayuma. Nararamdaman daw ng tumatanda. Ano naman kaya ang ginawa ni Kuya Sancho Esteves Jr.?
6: Sancho Esteves Jr. Barangay Tara, Sipukot, Camarines. 56. Sumasakit yung mga tuhod-tuhod ko. Saka yun sa mga kamay ka parang rayuma ba yun? Tapos doon, nung umiinom ako ng malkape, nawawala. Wala na hanggang ngayon. Kaya yun ang iniinom ko lagi. Kaya magbalkape na sila. Subukan nila para malaman nila yung kung anong epekto.
5: Ito ay mabibili sa pinakamalapit na tindahan. Grocery, supermarket, butika, drugstores dito sa ating lugar.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: ating idol. Mas bilis ba na sa apat?
1: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Alagang Unilab yan.
1: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedal 40. If symptoms persist, consult your doctor.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: Ang oras ay alas 9.45 ng umaga. Ang oras ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man, ngum nasakit tibagi? Agalaksan FR! A dati relief to relax formula na, lapat

0: That song was brought to you by BioFlu. Two or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: Magandang umaga, narito ang tampok na balita sa oras na ito. Mga Cagayano rescuers hinasa sa disaster response training sa China. Sumailalim sa emergency fire and rescue exchange training sa Fujian province ang ilang rescuer mula sa Cagayan bilang bahagi ng pagpapalakas ng disaster preparedness at rescue operations sa lalawigan. Kabilang sa mga dumalo, sina PDRRMO focal person Ruweli Rapsing at dating Tuaw MDRRM officer na si Warren Turo. Ayon kay Rapsing, mahalaga ang naging palitan ng kaalaman dahil kapwa makakaranas ang Fujian at Cagayan sa pagbaha, lindol at pagguho ng lupa bunsod ng kanilang lokasyon. Tinalakay sa pagsasanay ang earthquake response, water rescue, rope rescue at specialized search and rescue operations kasama ang iba pang rescuer mula sa iba't ibang panig ng bansa. Mula sa Vanguard Radio Network Company Incorporated, Big Sound FM at si Hazel Abellanoza ang ating news writer. Ito si Miles Cruz para sa balita. Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Health Stop Immunity Gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
1: Akala ko hindi na darating.

0: kantang ito ay inihatid sa inyo ng Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
1: Nagsalong admit 20 lang nga na taanak mon.
2: Ay no, managsakit na't lang dahi ta.
3: At
4: ti ubing nga aglang lang nga nasalunat, ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
5: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
6: Unilab quality yan.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
9: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Kumusta po kayong lahat? Alam nyo, ang daming nagkakasakit sa ngayon. Maraming mga pasyente ang lumalapit sa atin with different kinds of infection. Marami doon, viral or bacterial respiratory infections. Idagdag pa natin ang pagkakaroon po nila ng mga comorbidities or chronic and lifestyle diseases. Sila ang laging nagkakaroon ng karamdaman mula diabetes, high blood pressure, ganun na rin ang pagtaas ng kanilang cholesterol and other toxins sa kanilang katawan. So, naniniwala po ako na it all boils down to a healthy immune system. Palakasin ang inyong immune system para maiwasan ang pagkakasakit. Hanapin nyo lamang po at available na sa merkado ang alpha, beta, and gamma nutrients na extract mula sa balat ng mangosteen. It is all natural kaya safe na safe para po sa inyo mula sa bata hanggang sa matanda. May maintenance man kayo o wala. Nangyayari po yan, alam nyo, sa mga taong laging puyat dyan. Yung mga taong hindi kumakain ng tama. And of course, yung mga nalilipasan ng gutom. Kung pagod na pagod kayo, mas mabilis bumagsak ang inyong naturalesa or ang inyong immune system. Natural lamang na paminsan-minsay bumababa ang ating resistensya. Kaya po, hanapin lamang natin sa merkado at available na ang MX3 500 mg capsule dahil ito ay nagtataglay ng alpha, beta at gamma mangosteen para sa inyong malusog na resistensya. O, take care ha! Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
8: Healthy Minute, hatid sa inyo ng

0: Finances, think of S&J.
1: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: Ti trabaho, narigan nun at tangan, agpipikal, kan agbibinag. Isungaag Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir, kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex B ngayon aldaw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: This song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na.

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

Ang oras ay alas 6:45 ng umaga. Ang oras ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
1: Nagsalong admit 20 lang nga na taanak mo.
2: Ay no, managsakit met lang dahi ta.
3: At
4: ti ubing nga aglang lang nga nasalunat, ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap.
5: Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus.
6: Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
7: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
8: Unilab quality yan.
9: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
11: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: in Tugagaraw City, this is 100.5 Big Sound FM. Big Sound FM.
1: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Magandang umaga, narito ang tampok na balita sa oras na ito. Mga Cagayano rescuer hinasa sa disaster response training sa China. Sa mailalim sa emergency fire and rescue exchange training sa Fujian province, ang ilang rescuers mula sa Cagayan bilang bahagi ng pagpapalakas ng disaster preparedness at rescue operations ng lalawigan. Kabilang sa mga dumalo sina PDRRMO focal person Rueli Rapsing at dating Tuwao MDRRM officer na si Warren Turo. Ayon kay Rapsing, mahalaga ang naging palitan ng kaalaman dahil kapwa nakararanas ang Fujian at Cagayan ng pagbaha, lindol at pagguho ng lupa bunsod ng kanilang geographical na lokasyon. Tinalakay sa pagsasanay ang earthquake response, water rescue, rope rescue at specialized search and rescue operations kasama ang iba pang rescuers mula sa iba't ibang panig ng bansa. Mula sa Vanguard Radio Network Company Incorporated 100.5 Big Sound FM Tugigaraw at Hazel Avellanos, sangaling news writer. Ako naman si Reynel Valle Neira para sa balita.

0: Methadol 40 ang ating idol. Mas bilis ba na sa apat? Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Alagang Unilab yan.
0: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexadol 40. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Di trabaho, narigan nun at tangan, agpipikal, kan agbibinag. Isunga ag Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir, kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex B ngayon al daw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tayo na ang

0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Mahilig ka rin ba sa chicharon? Mahilig ka rin ba sa barbecue? Lalo na ba yung may taba-taba pa? At siyempre, kapag sinigang, una mong kinakain yung parting may taba ng baboy? Ito siguro ang dahilan kung bakit marami ka nang nararamdaman. At kung magpapalaboratorio ka, napupuna mo siguro na tumataas na ang iyong kolesterol. Lampas na ba ng 200? Ang iyong LDL at triglyceride, nagtataasa na rin ba? No wonder, isa ito sa dahilan ng pag-akyat ng inyong blood pressure. Yung bang normal na 120 over 80, eh noong araw na lamang. Ngayon, nandun na tayo sa 140 over 90 and above. Ingat ka ha, dahil madadagdagan ng napakarami at sunod-sunod na anti-hypertensive na yan. Of course, your doctor may also prescribe anti-cholesterol dyan. Eh syempre, ayaw naman natin na pangmatagalan or panghabang buhay ang mga gamutan na ito. Ang gagawin natin ay iingatan na ang ating mga kinakain. More of gulay at isda, at kapag nag-iedad na, nagbabawas na tayo sa matataba. And maaari nating isabay. Doon ba sa reseta ni Doc na kontra cholesterol, kontra blood pressure, ang pag-inom ng mga natural supplements na nagtataglay? Yung bang alpha, beta, at gamma mangosteen? I'm sure nadinig nyo na yon. Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangosteen or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan. Na tumutulong to help lower down your LDL, to help lower down your triglycerides, and thereby to help maintain a balanced blood pressure. Ingatan nyo ang blood pressure nyo ha, mahirap magkasakit ng alta presyon. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
0: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.
3: Big Sound.

0: Ihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man,

0: Alagang Unilabyan.
1: Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: The best variety, the most music,
4: Big Sound FM!
5: Ang oras ay alas 11:30 ng umaga. Ang oras ay atid sa inyo ng Rexidol. Bilis ba?

0: Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
1: Nagsalun at mitente lang nga na taanak mo.
2: Ay no, managsakit na't lang dahi to.
3: At ti ubing nga aglang lang nga nasalun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
4: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
5: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 Capsule. Dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

Ang oras ay alas 11:45 ng umaga. Ang oras ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan

0: That song was brought to you by BioFlu. Two or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify, and X. Hindi mo alam? Ibasta-batas mo!
4: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: in Tukigarao City. This is 100.5.
1: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Magandang tanghali, narito ang tampok na balita sa oras na ito. Pinarangalan ang Tukigarao City sa mahusay na pamamahala. Isang malaking pagkilala ang natanggap ng Tukigarao City matapos itong hiraging 2026 FALGA Excellence Awardee ng Philippine Association of Local Government Accountants sa ginaganap na ika-21st Annual National Conference ng Asosasyon. Personal na tinanggap ni City Accountant Angie Somera ang parangal na ibinigay bilang pagkilala sa pagiging recipient ng Seal of Good Local Governance noong 2025. Patunay ito ng transparency, accountability at mahusay na serbisyo publiko ng pamahalaang lungsod para sa mga taga-Tukigarao. Patuloy namang isinusulong ng lokal na pamahalaan ang mabuting pamamahala para sa kapakanan ng mamamayan. Mula sa Vanguard Radio Network Company Incorporated, 100.5 Big Sound FM Tukigarao, Hazel Abellanos ang aring news writer. Ako naman si Reynel Valianeira para sa balita.

0: Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
1: Magaan ang pakiramdam, ang epekto ng pagkonsumo ng mga produkto ng Jamar Herbs Incorporated.
2: Maximo Dimag, Pilar Village, Lastinia City. Ako po ay 67 years old na ngayon dahil po sa pagkonsumo ko ng mga produkto ng Dimar Marketing, Mark Cafe, Brown Rice, Mark Juice, Mark Choco, Mark Capsule, at saka po yung Mark Up with Palmetto. Ang pakiramdam ko po ay ano lang ako, 50 lang ako.
1: Kasangga lahat ng mga produkto ng Jamar Herbs Incorporated ay mabibili na sa Shopee at Lazada.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
6: This song is brought to you by Pyrex Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitaw, mag-Pyrex B araw-araw.

0: Isang ito ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man, ngayon nasakit ti bagi? Agalaksan FR! A dati relief to relax formula na, laban

0: Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man, ngayon

0: in Tuguegarao City. This is 100.5.
1: Phoenix Sound FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Magandang tanghali na rito ang tampok na balita sa oras na ito. Pamumuhunan at industriya sa Cagayan mas pinalalakas ng pamahalaang pandalawigan. Patuloy na pinatitibay ni Governor Edgar Aglipay ang pamumuhunan at industrial development sa Cagayan matapos siyang makipagpulong sa mga opisyal ng Department of Trade and Industry Board of Investments at Public-Private Partnership Center nitong Miyerkules, 20 Mayo. Tinalakay sa pulong ang pagpapalawak ng infrastruktura para sa logistics at industriya, pagpapadali ng investment processes at pagpapalakas ng public-private partnerships upang mas mapalago ang ekonomiya ng Lambak na Cagayan. Binigyang diin din ni Gov. Aglipay ang kahalagahan ng pagkakaisa ng national agencies, local government units at pribadong sektor upang makalikha ng mas maraming trabaho at oportunidad para sa mga Cagayano. Dumalo rin sa nasabing pagpupulong sina May Latinque at iba pang lokal na opisyal at kinatawa ng One Cagayan Vision Team. Mula sa Vanguard Radio Network Company Incorporated, 100.5 Big Sound FM to Gigaraw at Hazel Avellanosa ang ating news writer. Ako naman si Reynel Valleneira para sa balita.

0: na sa Basta Bataas kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Bataas sa bago nitong time slot tuwing Sabado alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network kasama ang Big Sound FM at Big Radio 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: Tayo na!

0: issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: Alright, don't forget, Basta Batas is a public legal, public service legal program of Vanguard Radio Network. Aired every Saturday, 2 p.m. on Big Sound, Big Radio, and Sino 1, PH, True TV, and True FM. The topic on May 20th free will be Hatian ng Ari-Arian.
2: Coffee drinker ka rin ba? Pakinggan mo siya.
3: Salvacion Bimag.
4: C8, Pilar Village, Ingas City.
5: Yung mga kape kasi na iniinom ko dati, lahat yun, nagpapalpitate ako. Hindi ako makakatagal.
6: Pero nung tinry ko itong brown rice coffee na
7: iinom ako sa umaga, iinom ako sa gabi,
8: wala na, wala talagang palpitation.
9: Tapos nakakatulog ako.
10: So try nyo the number one coffee, Mark Cafe Brown Rice Coffee.
2: Ang Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra
11: ay mabibili na
2: sa inyong mga suking tindahan,
11: groceries,
2: butika, drugstores dito sa ating lugar.
12: We'll be right back.

0: Tanghaling walang katulad sa Chibugan Big Break Request. Chibugan Big Break Request sa Big Sound FM.
1: Big Sound.

0: In Tagagaraw City, this is 100.5 Big Sound FM.
1: Big Sound FM.
2: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly.
4: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan nito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat tumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.

0: sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: Feel the rhythm of love with afternoon music filled of love songs.
2: Afternoon Big Sound.
3: Afternoon Big Sound.
1: Right here on 100.5.

0: into Gagarao City, this is 100.5 Big Sound FM. Big Sound
1: FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly.
3: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan nito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat tumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
4: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.

0: Wealth, Rural Bank, Progress, our service.
1: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
2: Feel the rhythm of love with afternoon music filled of love songs.
3: Afternoon Big Sound.
2: Right here on 100.5 Big Sound

Tutok na sa Basta Batas kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network kasama ang Big Sound FM at Big Radio 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Sinanay Linda po ng San Jose Camarines. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po nung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay. Lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa ako isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
2: Wow, galing.
1: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
2: Wow.
1: Nakatulog na siya magdamag.
2: Wow.
1: Gumaling na po siya hanggang umaga.
2: Wow.
1: Hindi na po umulit.
0: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: Feel the rhythm of love with afternoon music filled of love songs.
5: Afternoon Big Sound. Afternoon Big Sound.
4: Right here on 100.5 Big Sound.

0: in Tugigaraw City. This is 100.5
1: Big Sound FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Magaan ang pakiramdam, ang epekto ng pagkonsumo ng mga produkto ng Jaymar Herbs Incorporated.
3: Maximo Dima, Pilar Village, Las Piñas City. Ako po ay 67 years old na ngayon dahil po sa pagkonsumo ko ng mga produkto ng Jaymar Marketing, Mark Cafe, Brown Rice, Mark Juice, Mark Choco, Mark Capsule, at saka po yung Mark Up with Palmetto. Ang pakiramdam ko po ay ano lang ako, 50 lang ako.
2: Kasangga, lahat ng mga produkto ng Jaymar Herbs Incorporated
4: ay mabibili na
2: sa Shopee at Lazada.

0: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Mahilig ka rin ba sa chicharon? Mahilig ka rin ba sa barbecue? Lalo na ba yung may taba-taba pa? At syempre, kapag sinigang, una mong kinakain yung parting may taba ng baboy? Ito siguro ang dahilan kung bakit marami ka nang nararamdaman. At kung magpapalaboratorio ka, napupuna mo siguro na tumataas na ang iyong cholesterol. Lampas na ba ng 200? Ang iyong LDL at triglyceride, nagtataasa na rin ba? No wonder, isa ito sa dahilan ng pag-akyat ng inyong blood pressure. Yung bang normal na 120 over 80, noong araw na lamang. Ngayon, nandun na tayo sa 140 over 90 and above. Ingat ka ha, dahil madadagdagan ng napakarami at sunod-sunod na anti-hypertensive na yan. Of course, your doctor may also prescribe anti-cholesterol dyan. Siyempre, ayaw naman natin na pangmatagalan or panghabang buhay ang mga gamutan na ito. Ang gagawin natin ay iingatan na ang ating mga kinakain. More of gulay at isda, at kapag nag-iedad na, nagbabawas na tayo sa matataba. And maaari nating isabay. Doon ba sa reseta ni Doc na kontra cholesterol, kontra blood pressure ang pag-inom ng mga natural supplements na nagtataglay? Yung bang alpha, beta at gamma mangosteen? I'm sure nadinig nyo na yon.
2: Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangosteen or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan.
1: Na tumutulong to help lower down your LDL, to help lower down your triglycerides, and thereby to help maintain a balanced blood pressure. Ingatan nyo ang blood pressure nyo ha, mahirap magkasakit ng alta presyon. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
0: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.

0: expenses, think of S&J.
1: Magandang hapon, narito ang tampok na balita sa oras na ito. Mahigit 5.4 milyong botante nagparehistro para sa BSKE 2026 ayon sa COMELEC. Nakapagtala ang Commission on Elections ng mahigit 5.47 milyong voter registration applications sa huling araw ng rehistrasyon para sa nakatakdang barangay at sanggunyang kabataan elections o BSKE sa Nobyembre 2026. Iginit din ni Garcia na wala ng extension sa voter registration dahil kinakailangan ng simulan ng komisyon ang iba pang preparasyon para sa BSKE, kabilang ang cleansing ng voters list at pag-aayos ng records. Samantala, sinabi ni Rex Law Janko na ito na ang pinakamataas na bilang ng registrants sa kasaysayan ng COMELEC, kung saan malaking porsyento ay mula sa mga kabataang botante. Mula sa Vanguard Radio Network Company Incorporated, 100.5 Big Sound FM to Gig It Out. Hazel Abellanos ang ating newswriter. Ako naman si Reynel Valleneira para sa balita.
2: Of the best mix on the afternoon big mix.
3: Afternoon big mix.
4: For something

0: into Gigaraw City. This is 100.5 Phoenix
1: Sound FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Magandang hapon, narito ang tampok na balita sa oras na ito. PBBM, pinabibilis ang flood control projects bago ang tag-ulan. Pinatitiyak ni Ferdinand Marcos Jr. na paiigtingin ng pamahalaan ng flood mitigation project sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa bilang paghahanda sa nalalapit na tag-ulan. Sa inspeksyon ng Pangulo sa G. Araneta Drainage Improvement Project, sinabi niyang bahagi ito ng programang Oplan Kontra Baha at lalong o layong mabawasan ang matinding pagbaha sa mga lugar na madalas maapektuhan tuwing malalakas ang ulan. Patuloy din umano ang pagpapatupad ng kalintulad na flood control project sa iba't ibang lalawigan sa bansa. Mula sa Vanguard Radio Network Company Incorporated, 100.5 Big Sound FM to Gigaraw at Hazel Avellanos ang ating news writer. Ako naman si Reynel Valle Neira para sa balita.

0: Appliances, think of S&J.
1: Nagsalong admitin, tila nga nataanak mo.
2: Ay no, malagsakit na't lang dahi ta.
3: At di ubing nga aglang langa nga nasalong at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Saline Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Saline Plus, araw-araw.
4: Unilab quality yan.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Saline Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
7: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Ang kantang ito ay hatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Health Stop Immunity Gap. Mag-Celine Plus araw-araw.

0: You wanna mankind.
1: Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
2: Nagsalong admitente lang nga na taanak mo.
3: Ay no, managsakit met lang dahil ito.
4: At ti ubing nga aglang lang nga nasalong at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
5: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
6: Unilab quality yan.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta-batas mo!
9: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank.
10: Nangangailangan ng pangpuhunan,
9: may agricultural, business, tractor and reaper, motorcycle, track loan and other loan packages.
10: Mag-iipon sa kinabukasan,
9: may regular deposit, gold and savings, at time deposit, other services tulad ng pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, ESA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, Airlines, Cable at Internet bills.
10: Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cavayan City, Isabela.
9: Na may sangay sa Benito Soliven, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Igig, Cagayan, Tiadit, Nueva Vizcaya, Mantella, Quirino, and Santa Cruz, Mindoro. Commonwealth Rural Bank. Progress our service.
11: Best of the best mix on the Afternoon Big Mix.
12: Afternoon Big Mix.
11: Afternoon Big Mix.
13: All right, welcome back. It's now 48 minutes after 5 o'clock.

0: in Tuguegarao City. This is 100.5.
1: Big Sound FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ang oras ay 6:00 PM. Ang oras ay hatid sa inyo ng Rexidol Forte.

0: Methadol 40 ang ating idol. Mas bilis ba na sa apat? Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Alagang Unilab yan.
0: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexadol 40. If symptoms persist, consult your doctor.
2: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ika-anim na utos, huwag kang makiapid. Ika-pitong utos, huwag kang magnakaw. Ika-walong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ika-siyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ika-sampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
3: Ganado ang karanasan ni Ate Richelle. Bukod sa nagtitinda siya ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, ito na rin ang pinapainom niya sa kanyang mga magulang. Pakinggan natin siya.
4: Ako po si Richelle Villalbaren, 38 years old, from Barangay Gis, Catanawan, Quezon.

0: 1.
1: Mabibili na ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix sa pinakamalapit na sari-sari store, groceries, supermarkets, boutique at drugstores dito sa ating lugar.

0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Oh, bakit nakasimangot ka na naman? Lagi ka nalang naiinis. Laging nakakunot ang iyong mga noo. Nagpapapaniwala ka kasi diyan sa mga marites na iyan. Alam nyo, magiging dahilan yan para mabilis manikip ang inyong mga dibdib. Hindi mo ba napupuna? Madali ka ng mahapo. Konting akyat mo lang sa hagdan. Pagod ka na. Ang tawag naming mga doktor dyan ay angina. Ibig sabihin, yung puso po natin ay maaaring kinakapos ng daloy ng dugo. Pwedeng ito ay dahil sa emosyon o dahil sa mga pagkipot ng ating mga ugat. So, kapag nagpunta kayo sa doktor, baka mabigyan po kayo ng mga tabletas na inilalagay sa ilalim ng dila. Yung bang tinatawag na sublingual anti-angina para maiwasan po ang pagkakasakit sa puso. Para manatili na malakas ang inyong heart muscles, kailangan hindi tayo laging galit. Kailangan maganda ang ating kinakain. Masusustansya ba? At kailangan umiinom tayo ng nagpapalakas ng ating puso. Mayroon na po na mga natural supplements para dito. Hindi mo kailangang magkaroon ng sakit para simulan ang pag-inom ng alpha, beta, at gamma nutrients mula sa mangustin. Available na po yan sa merkado. I-try nyo. O ayan ha, para healthy ang heart, hanapin po ninyo yung supplement na may L-carnitine at CoQ10 kasama ng alpha, beta, at gamma mangustin para happy kayo. At syempre,
2: kung mamimili rin lang sila ng kanilang suplemento, para sa akin, ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan.
1: Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
0: Healthy Minute.

0: That song was brought to you by BioFlu. Two or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Nagsalun at may tente lang nga na taanak mo.
4: Ay no, malagsakit na't lang dahil ito.
5: At ti ubing nga aglang lang nga na salun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Saline Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Saline Plus, araw-araw.
6: Unilab quality yan.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Saline Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Big Sam!

0: is brought to you by Farex B Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitaw, mag-Farex B araw-araw.
1: Titrabaho, narigan no na tangan, agpipikal, kan agbibinag. Isunga ag-Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir, kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, ag-Farex B ngayon aldaw. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kantang ito ay hatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man,

0: Paracetamol 40 ang ating idol. Mas bilis ba nat sa apat? Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Alagang Unilab yan.
0: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedol 40. If symptoms persist, consult your doctor.
2: 100.5 Big sound. Earl Brown.
3: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang oras ay alas 6:45 ng hapon. Ang oras ay inihatid sa inyo ng Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
6: Nagsalon admit, tente lang nga na taanak mo.
7: Ay na, malagsakit nat lang dahi ta.
8: At ti ubing nga aglang lang nga nasalon at, ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
9: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus, araw-araw.
10: Unilab quality yan.
11: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinhimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: Alagang Unilab yan.
1: Ibuprofen Paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: This song is brought to you by Parex Vitamin B1, B6 and B12. Walang bibitaw, mag-Parex B araw-araw.

0: That song was brought to you by BioFlu. Two or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Nagsalong admitente lang nga nata anak mo.
4: Ay no, malagsakit nat lang dahi to.
5: At ti ubing nga aglang langa nga nasalong at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
6: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
7: Unilab quality yan.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
10: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
11: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
12: Umiinom na po ng rice coffee.
11: Say na naman taon na.
12: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee.
11: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami Kuya Boy na pinagbago. Araw po po Kuya Boy sa umaga.
12: Opo.
11: Yun ang pinatapin namin.
12: Opo.
11: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, danaka sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
12: Yung pagbabawas.
11: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beses pa, isang araw, malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
10: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man, ngayon nasakit ti bagi? Ag-

0: karamdaman ka ba? Ay naku, kung meron, mahirap yan. Sa gitna ng pandemyang nararanasan natin ngayon, dapat pasiguro ka. Malakasin ang immune system sa napakabilis na paraan ipinakikilala.
1: Rice Plus Herbal Capsule.
0: Meron itong mga natural na sangkap na makatutulong para maibsan ang inyong mga iniinang karamdaman. Tulad ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, espirulina, moringa, buwamera, guava, rose hip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Pagtulong para maiwasan ang mga sipon at trangkaso. Pagtulong sa pagpapagaling ng mga sugat. Pagtulong sa paglaban sa mga impeksyon at iba pa. Mga natural na sangkap na tutulong para mailayo tayo sa anumang karamdaman. Ano pang hinihintay mo?
1: Rice Plus Herbal Capsule.
0: Available na sa pinakamalapit na drugstores at mga butika sa inyong mga lugar.
1: Sunrise.
0: Mga impormasyong pangkalusugan, testimony at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
1: R-I-S-E,
0: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide. Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap. Tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. So, para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinaka mahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

Yan sa mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa anilang lahat. Sensya na, may very technical problem lang. And that's okay. Anyway, magandang kalusugan po naman sa kanilang lahat. Siyempre, welcome sa ating palatid doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account. Rice Brand, saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating po namang programa. At dyan sa atin, ng ating po naman yung pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at syempre pa mga kaibigan ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sanda ako man po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo sa ating po naman palatudunan. Tawag na po sa ating po naman numero 0969-226-9623. Ang ating po naman numero 0969-226-9623, mga kaibigan, ang adi mo namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan. Dito po naman sa ating paladudunan, itawag niyan 0969-226-9623, mga kaibigan, yung adi mo namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan. Sa ating po naman pala, tutunan.

Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623. Ang adi po namang numerong pwede po ninyong tawagan sa adi po namang palatong

Tawag po 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan, mga kaibigan, dito po sa ating Balado Tunay. Ito na ang buwan naman ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Hello? Hello po, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan po. Hello? Naputol.

Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623. Sa lahat ng ating mga kababayan po, available na ang ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, sa inyo po namang mga lugar. Kaya puntahan nyo na po ang ating po namang mga produktong herbal na available na po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, sa inyo po mga lugar mga kaibigan. Itawag po ninyo pati po yung adi po namang sabon mga kaibigan.

0: Siyempre pa mga kaibigan, ang adibo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. At ang adibo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Makakatulong po sa atin mga kaibigan para po naman ay tuloy-tuloy tayo na maging malusog. Maging malusog tayo mga kaibigan at labanan po ang iba't ibang uri ng mga karamdaman. Kung napapakinggan po ninyo ang mga testimonya ng ating mga kababayan, natutulungan na po ng ating Rice Coffee. Ganun na ganun din po ang pwedeng mangyari po sa inyo kung ito po'y sisimulan po ninyo yung pag-iinom at gagawin tuloy-tuloy po ang pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Eto, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello? Ano po? Hello po? Sino po sila?
1: Lumuwas ka nga.
0: Hello? Hello po? Hello po? Ano pong pangalan?
1: Melody pa.
0: Melody. Okay, taga saan si Melody? Hello? Hello?
1: Taga Bicol po.
0: Saan sa Bicol?
1: Sa Naga po.
0: Naga. Okay, ilang taon na si Melody? Hello? Hello? Alam mo yung mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo. Kwento ang kalusugan pa rin, hindi ng ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Tawag po kayo mga kaibigan sa ating po namang numero 0969-226-9623 yung ating mga numero na pwede ninyong tawagan dito po sa ating paladudun.

0: Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating mo namang numero. At siyempre pa mga kaibigan, available po yung ating mga produkto sa mga lugar. Sa mga lugar po ninyo mga kaibigan, available po yung ating mga produkto. Mga ipagtanong-tanong lang po, hanapin po yung tamang produkto natin. Kulay gintong dilaw na karton. RISE po yung spelling ng ating rice coffee. And then syempre mga kaibigan, meron po dyang larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog at saka may sikat ng araw. Yun po yung hanapin po natin para hindi tayo magkamali at hindi masayang yung pera po natin. Another caller, hello, magandang kalusugan.
1: Langilang kalusugan po.
0: Yes po, sino po sila?
1: Romel, Cadiz.
0: Romel, okay. Tatay Romel, taga saan po kayo?
1: Lipot, Milaor.
0: Milaor, Camarinesur.
1: Yes, sir.
0: Okay, Tatay Romel, ilang taon na po kayo?
1: 59.
0: Okay, umiinom na po ng rice coffee, Tatay Romel?
1: Yes.
0: Matagal na po ba?
1: Every morning.
0: Every morning, matagal na, Tatay Romel?
1: Magdadalawang taon na.
0: Ano po yung nag-udyok sa inyo, Tatay Romel, para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Yan ang narinig ko sa kanyang sa programa.
0: Nakikinig po kayo lagi sa ating programa?
1: Oh, palagi.
0: Palagi kayo nakikinig. Yes. Tapos napakinggan niyo po sa ating programa, yung pong,
1: programa.
0: Po, yung ating po namang produkto. Yung ating produkto. At simula po noon, ano po yung mga iniindang karamdaman po ninyo simula na kayo po uminom ng ating rice coffee?
1: Maganda sa kantate. Parang yung mga toxic katawang at nilalabas yung sa kumasama din sa pagdumi.
0: Gumanda po ba yung pagdumi po ninyo, Tatay?
1: Oo, saka yung pag... Nasimula, pag yung unang gamit, parang yung... Kaya, yung parang pagdumi mo. Medyo...
0: Ano yun? May ano kayo, Tatay? May napansin kayo nung unang beses po kayo na parang dumudumi na... ibang-iba yung kulay, yung
1: amoy. After 3 months, normal na.
0: So, itinuloy-tuloy nyo lang. Hindi nyo na po, kumbaga, hindi kayo natakot na ihinto yung pag-iinom ng ating rice coffee.
1: At lagi ang naikinig din sa mga ganyan sa programa.
0: Salamat po. Tatay, bukod po sa inyo, sino pa yung mga umiinom ng rice coffee sa inyo? Diyan sa bahay po ninyo.
1: Ayun, hindi ko sa kayong mga kapitbahay ko rito. Eh.
0: Umiinom na rin ang ating rice coffee. Diyan po sa Milaor, meron po kayong nabibilhan ng ating rice coffee dyan na malapit?
1: Diyan sa Right Med.
0: Ah, Right Med. Sa Milaor po yan?
1: Opo.
0: Ay, very good. So, opo. So, hindi naman po kayo nauubusan dyan?
1: Minsan, nauubusan. Pumunta akong Naga.
0: Ah, pumupunta ka ng Naga. Opo. Minsan nauubusan. So, sa Naga na po kayo nabili. Tama po. Nakakailang si Shay po kayo, Tatay Romel? Sa buong maghapon?
1: Minsan, apat.
0: Apat na sa Shay?
1: Oo.
0: Opo. So...
1: Pagkagising, bang matapos, apat na.
0: Pagkagising, tapos sa gabi. Very good po. O, Tatay Romel, ano po yung masasabi po ninyo sa mga hindi pa nainom ng ating rice coffee ngunit may mga karamdaman din pong katulad po ninyo?
1: Try nyo po. Makikita nyo yung effect sa katawan. Maganda.
0: Tama po. Maraming salamat po, Tatay Romel, at mag-iingat po kayo. God bless po, Tatay.
1: Thank you.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless, Tatay. Maraming salamat po.
1: Thank you.
0: Si Tatay Romel ng Milaor, Camarinesur. Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwede-pwede po ninyong tawagan mga kaibigan dito po sa ating programa. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Magandang kalusugan, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Si Nanay Lita ng Katanawan.
0: Nanay Lita ng Katanawan. Katanawan, Quezon.
2: Ako.
0: Apo. Ilan taon na po si Nanay Lita?
2: 72.
0: Umiinom na po ng rice coffee, Nanay?
2: Matagal na.
0: Matagal na. Ano po yung nag-udyok sa inyo, Nanay Lita, para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
2: Eh, laging masakit yung aking balakang. Mm-hmm. Saka may hirap tumulog.
0: Mm-hmm. Ma-install niya. Mm-hmm. Hirap kayong matulog noon? Nung panahon na hindi pa po, na hindi pa kayo umiinom ng ating rice coffee. Paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee, Nanay?
2: Naririnig ko lang sa radyo.
0: Napakinggan niyo po sa radyo. Simulaan po noon na hindi kayo makakatulog at napakinggan niyo po yung ating rice coffee sa radyo. Nagsimula na po kayong uminom nito. Kaagad-agad po ba kayong naniwala o merong pagdududa po sa inyo, Nanay?
2: Eh, sabi ko, subukan ko nga kung saan ako makabili nito. Mm-hmm. Lahat mga butay ka sa bayan, tinignan ko na.
0: Mm-hmm.
2: Tapos doon sa isang grocery.
0: Mm-mm.
2: Yun, doon ako nakabili sa... Tapos doon sa CN, marami na. Masunod na. Marami na.
0: Marami na. Opo. Nakakailang sa shape po kayo, Nanay, sa buong maghapon?
2: Tatlo.
0: Nanay, nung dati na hindi kayo nakakatulog, mga ilang oras lang. Ilang oras lang yung tulog po ninyo, Nanay? Yung hindi pa kayo nainom ng rice coffee?
2: Minsan, alauna na nung gabi, hindi pa ako nakakatulog.
0: Mm-hmm. Tapos, makatulog man? Makatulog man?
2: Mga 2 oras lang.
0: Tama, 2 oras lang. Tapos gising na naman kayo.
2: Gising na naman.
0: Opo. Pero nung kayo po'y nakainom na ng ating rice coffee, Nanay, kumusta na yung pagtulog po ninyo?
2: Maayos na. Yung pagdumi ko, ganun din.
0: Okay din. Yung pagbabawas po ninyo ay okay din ngayon. Kumbaga, noon po, Nanay, hirap kayo sa pagbawas.
2: Minsan mga 3-4 na araw. Ganun.
0: Nako, antagal noon.
2: Ang dumi.
0: Opo.
2: Ano lang, parang ano ng kambing.
0: Pahirapan pa.
2: Oo.
0: Pero nung ngayon, na umiinom na kayo ng rice coffee, Nanay, kumusta na?
2: Ay, maayos na.
0: Maayos na. Sino-sino pa yung mga umiinom ng rice coffee sa inyo, bukod po sa'yo, Nanay?
2: Yung apo ko, yung anak ko. Nung mahal na araw, nandito lahat mga anak ko sa
0: ano. Wow. So, masaya kayo noon, Nanay.
2: Yung anak ko na lalaki, yun ay... Hindi na nagkakatay yun eh. Gawa na acidic yung... Nareklamo daw ang kanyang sikmura.
0: Correct. Kapag nainom ng ordinaryong kape.
2: Kape yung mga 3-in-1.
0: Mm-mm.
2: Sabi ko, di rice coffee ang bilhin mo. Para ano. Eh, tikman ko nga niya yung kape mo.
0: Mm-mm.
2: Tinikman.
0: Mm-mm.
2: Tinigyan ko. Pinagtimpla ko siya. Fantasy.
0: Mm-mm.
2: Ano ito? May asukal? Sabi ko, wala.
0: Mm-mm.
2: So, biglang mainit talaga yung food yan.
0: Mm-mm.
2: Ano kaya doon sa ramen? Mayroon kaya nito? Sabi ko, tingnan mo sa mga...
0: butika.
2: Mga butika.
0: Mm-mm.
2: Kasual sa kainta, mayroon na ngayon sa Taytay.
0: Mm-mm.
2: May South Star Drug.
0: Correct. Apo.
2: Sabi ko, puntahan mo doon at hindi gawala nyo. Ngayon doon sila nabili. Sila nang mag-asawa ang nagkape nyo.
0: Wow. meron doon, meron po sa South Star Drug, doon na sila nabili.
2: Doon na sila nabili.
0: Wow naman.
2: Sila mga dalawang kahon, tatlo, ganun.
0: Nako, napaka.
2: Kaya ngayon, pagka konting lang yung kape ko, tsaka yung ano.
0: Mm-hmm.
2: Uy, padalhan mo naman ako ng pambili ng kape. Wala na akong pambili.
0: Tama. Tama. At kayo yung nag-ano sa kanila. Kayo yung kumbaga nagbigay sa kanila ng ideya na maganda yung rice coffee kaya, sa kalusugan.
2: Mm-hmm. Kaya nung sama-sama kami din, mm-hmm, pambili namin ng kape. Maramihan. Sa CN.
0: Uh-oh.
2: Sa CN.
0: Tama.
2: 175 lang bili namin isang bag.
0: Tama. Opo.
2: Kaya doon kami nabili.
0: Ang saya na.
2: Wala na naman.
0: Nagkakaubusan na naman. Opo, nanay. Kaya yun yung sinasabi. Uy, nanay, nga pala, natikman nyo na po ba yung ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1?
2: Hindi po.
0: Oh, dapat matikman nyo
2: ano
0: na po yun.
2: Ano kulay ng box?
0: Kulay dark brown.
2: Kulay ng box?
0: Dark brown po, nanay, ang kulay ng box. 230 pesos lang po yun. Kasi 25-in-1 yun. Ang kagandahan po nun, nanay, yun po yung tinatawag nating strong and healthy. Ang sarap nun. Para kang umiinom ng tsokolate nun. Ang sarap nun. Tapos, nanay, yung ating sabon. Dapat gamit na rin po ninyo, nanay.
2: Wala akong mabili.
0: Nagtanong ka po dyan sa ano, sa lugar po ninyo?
2: Oo, nagtanong na ako sa ano ay sa dito sa ano,
0: eh. Libutin niyo na yung ibang ano kung yung mga pwede niyo mapagtanungan.
2: Dati daw
0: meron.
2: Sa nag-deliver, ina-deliveran siya.
0: Oo.
2: Tapos nung ano daw ay
0: hindi na.
2: Hindi pa raw nauubos. Hindi na muna siya kumuha. Eh ngayon daw, wala na. Hindi na siya na. Hindi na raw siya
0: nabili. Kumbaga na, ubusan na. Opo. Nanay, basta yung sabon natin, kulay white po yon ang packaging po noon. Plastic packaging, kulay white. Okay? Yung ating sabon po yan, yung ating sabon. Yung ating po namang 25-in-1 na sa kulay dark brown, nanay. Balitaan nyo ako kapag kayo po yung nakabili, nanay, at umiinom na po noon, ha? O kung gumagamit na po kayo ng ating
2: kayo
0: sabon.
2: Hindi nag-ano noon. Gawa nung akala ko, yung kulay brown, baka sabi ko, baka yun yung marka pa, eh.
0: Ay,
2: hindi ako...
0: Nanay, basta po yung ano, nanay, basta po ang spelling po ay R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. R-I-S-E po, nanay. Pag R-I-S-E yung spelling, sa atin po yan.
2: Hindi naman ako nakakapasok na malapitan doon sa may ano.
0: Mm-mm. Pag binigay po sa inyo...
2: Ako'y bumili ng kape. Kaya bingin, pabila ko ng rice coffee. Hindi, tanong mo sa akin, isang box ba po o nasay?
0: Opo, basta nanay, tingnan po ninyo. Di ba, ibibigay po yan sa inyo bago po ninyo bitawan yung bayad. Tingnan po muna. Sabihin nyo, Ika, pwede ko bang makita kung tama yung hinahanap ko? O, ganun po, nanay. Ha? Para sigurado tayo. O, balitaan nyo na lang po ako, nanay, ha?
2: Sige.
0: Maraming salamat po sa inyo at wala na tayong oras. Nanay, maraming salamat po. Napakasarap po sana makipag-usap sa inyo. Nanay, tawag ka na lang po sa mga susunod na araw.
2: Tagal ko nga bago makapasok ngayon.
0: Opo, mas maigi po yung sa gabi para mas mahaba yung ano natin, yung panahon natin makapagkwentuhan, nanay. Hmm. Ang sarap niyo pong kausap kaya lang wala na tayong oras. Nanay, maraming salamat po sa inyo. Nanay Dita,
2: okay.
0: Thank you very much. God bless po sa inyo, nanay. Mag-iingat po kayo.
2: God bless din sa inyo.
0: Thank you very much. Bye-bye po, nanay. Bye-bye. Si Nanay Lita, mga kaibigan ng Quezon, Katanawan, Quezon. Paalam na po ang inyong lingkod. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating paratutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.
3: In Tagaytay City, this is 100.5 Big Sound FM.
4: Big Sound FM.
5: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. Kumusta po kayong lahat? Alam nyo, ang daming nagkakasakit sa ngayon. Maraming mga pasyente ang lumalapit sa atin with different kinds of infection. Marami doon, viral or bacterial respiratory infections. Idagdag pa natin ang pagkakaroon po nila ng mga comorbidities or chronic and lifestyle diseases. Sila ang laging nagkakaroon ng karamdaman mula diabetes, high blood pressure, pressure, ganun na rin ang pagtaas ng kanilang kolesterol and other toxins sa kanilang katawan. So, naniniwala po ako na it all boils down to a healthy immune system. Palakasin ang inyong immune system para maiwasan ang pagkakasakit. Hanapin nyo lamang po at available na sa merkado ang alpha, beta, and gamma nutrients na extract mula sa balat ng mangosteen. It is all natural kaya safe na safe para po sa inyo mula sa bata hanggang sa matanda. May maintenance man kayo o wala. Nangyayari po yan, alam nyo, sa mga taong laging puyat dyan. Yung mga taong hindi kumakain ng tama. And of course, yung mga nalilipasan ng gutom. Kung pagod na pagod kayo, mas mabilis bumagsak ang inyong naturalesa or ang inyong immune system. Natural lamang na paminsan-minsay bumababa ang ating resistensya. Kaya po, hanapin lamang natin sa merkado at available na ang MX3 500 mg capsule dahil ito ay nagtataglay ng alpha, beta at gamma mangosteen para sa inyong malusog na resistensya. O, take care ha! Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
7: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
8: Songs that touches your heart on Big Sound by Night.

0: Pumasok na sa Basta Batas kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network kasama ang Big Sound FM at Big Radio 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: Songs that touches your heart on Big Sound by Night.

0: in Tugagaraw City, this is 100.5 Big Sound FM. Big Sound FM.
1: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: 100.5 Big Sound FM.

0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Mahilig ka rin ba sa chicharon? Mahilig ka rin ba sa barbecue? Lalo na ba yung may taba-taba pa? At siyempre, kapag sinigang, una mong kinakain yung parting may taba ng baboy? Ito siguro ang dahilan kung bakit marami ka nang nararamdaman. At kung magpapalaboratorio ka, napupuna mo siguro na tumataas na ang iyong kolesterol. Lampas na ba ng 200? Ang iyong LDL at triglyceride, nagtataasa na rin ba? No wonder, isa ito sa dahilan ng pag-akyat ng inyong blood pressure. Yung bang normal na 120 over 80, eh noong araw na lamang. Ngayon, nandun na tayo sa 140 over 90 and above. Ingat ka ha, dahil madadagdagan ng napakarami at sunod-sunod na anti-hypertensive na yan. Of course, your doctor may also prescribe anti-cholesterol dyan. Eh syempre, ayaw naman natin na pangmatagalan or panghabang buhay ang mga gamutan na ito. Ang gagawin natin ay iingatan na ang ating mga kinakain. More of gulay at isda, at kapag nag-iedad na, nagbabawas na tayo sa matataba. And maaari nating isabay. Doon ba sa reseta ni Doc na kontra cholesterol, kontra blood pressure, ang pag-inom ng mga natural supplements na nagtataglay? Yung bang alpha, beta, at gamma mangosteen? I'm sure nadinig nyo na yon.
2: Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangosteen or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan.
1: Na tumutulong to help lower down your LDL, to help lower down your triglycerides, and thereby to help maintain a balanced blood pressure. Ingatan nyo ang blood pressure nyo ha, mahirap magkasakit ng alta presyon. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
0: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
3: Songs that touches your heart on Big Sound by Night.

0: Il Tukigaraw City. This is 100.5. Phoenix
1: Sound FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Kakabsat, at adituin, tinukalatukan, lokalatukan. Intindingin, disenyue nga makapasala, kin makapa-in love.
3: Big Sound FM.

0: big sound.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Kumusta yung pag-ihi nyo? Masakit ba? Napunan nyo kung klaro yung ihi o baka ito mabula? Kumusta rin yung balat po ninyo? Napupunan nyo ba kung naninilaw kayo? Yung mata po ba ninyo naninilaw din? Mga senyales kasi ito ng cellular damage. Alam nyo kasi yung ating kidneys, ang ating liver, pati na rin yung ating ibang organs, nada-damage po yan dahil sa environment natin na may mga toxin, yung mga kinakain din natin na hindi masustansya, yung mga iniinom natin na naglalaman ng kung ano-anong kemikal. Of course, in the long run, maaaring makasira ito. Yung cellular damage ay dapat po nating iwasan. Alam nyo, mahirap magkasakit, magastos, lalo na kung tayo ay mapapadialysis, maoperahan, o mailalagay sa ICU. So it is very important na aalagaan natin ang ating katawan. Huwag nating hintayin na tayo ay magkakasakit kung kailan natin iinumin ang mga preventive medicine. At para sa akin, maganda po ang inyong hanapin ang ating MX3 Plus Capsule dahil ito ay nagtataglay ng extra L-carnitine at coenzyme Q10 na pag-aralan na nila sa abroad kung papaanong ito ay nagpoprotekta against cellular damage. So try nyo po, available na yan sa merkado, yung may alpha, beta at gamma mangustin. O sa susunod na pag-ihi mo ha, tingnan mo kung malinaw o mabula ha, patingnan mo na rin yung ilalim ng dila mo, ganun na rin ang iyong mata. Take care. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
3: Bigating!
4: Tukal at tukal!
5: Big sound! FM!

0: big sound.
1: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
2: Lokal at tukar!
3: Big Sound FM!

0: big sound.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Oh, bakit nakasimangot ka na naman? Lagi ka nalang naiinis. Laging nakakunot ang iyong mga noo. Nagpapapaniwala ka kasi dyan sa mga marites na iyan. Alam nyo, magiging dahilan yan para mabilis manikip ang inyong mga dibdib. Hindi mo ba napupuna? Madali ka ng mahapo. Konting akyat mo lang sa hagdan. Pagod ka na. Ang tawag naming mga doktor dyan ay angina. Ibig sabihin, yung puso po natin ay maaaring kinakapos ng daloy ng dugo. Pwedeng ito ay dahil sa emosyon o dahil sa mga pagkipot ng ating mga ugat. So, kapag nagpunta kayo sa doktor, baka mabigyan po kayo ng mga tabletas na inilalagay sa ilalim ng dila. Yung bang tinatawag na sublingual anti-angina para maiwasan po ang pagkakasakit sa puso. Para manatili na malakas ang inyong heart muscles, kailangan hindi tayo laging galit. Kailangan maganda ang ating kinakain. Masusustansya ba? At kailangan umiinom tayo ng nagpapalakas ng ating puso. Mayroon na po na mga natural supplements para dito. Hindi mo kailangan magkaroon ng sakit para simulan ang pag-inom ng alpha, beta, at gamma nutrients mula sa mangustin. Available na po yan sa merkado. I-try nyo. O ayan ha, para healthy ang heart, hanapin po ninyo yung supplement na may L-carnitine at CoQ10 kasama ng alpha, beta, at gamma mangustin para happy kayo. At syempre,
3: kung mamimili rin lang sila ng kanilang suplemento, para sa akin, ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan.
2: Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
4: Ligating!
5: Tukal at tukal!
6: Big sound! FM!

0: into Gigaraw City. This is 100.5. Phoenix
1: Sound FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: God's Law of Love.
3: Dagiti sa nga puno, abilin ti Dios. Umuna ang abilin. Awan ti dayawem a Dios mo, no dilasis ya. Pangduwang abilin. Di ka aramatin, tinagan ti Dios, abaring-baring. Pangtalong abilin. Laglagipem ang ilinin ti aldaw, apanaginanang.

0: balita at parbo, iti ulbod a maibusor, iti padam a tao. Pangsyam nga bilin, di ka aguman, ti asawa, ti padam a tao. Pangsangapulo nga bilin, di ka aguman, ti kukwa, ti padam a tao. Dagiti sangapulo a bilin ti Dios. Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag 71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: 71 taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng ating pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po po, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos, ito, bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, danak ka sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ice cream.
3: Yung pagbabawas.
2: Ice cream ko yung boy. Kung saan, danakong best pa, isang araw.
3: Tama.
2: Manakas kumain. Manakas ko yung pangangatawan ko. Manakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Bango na! Salubungin ang bagong umaga kasama ang mga hits sa Gising Pinoy. Gising Pinoy, 4 to 6 in the morning. Gising Pinoy!
5: Oh, ay siya, gising na ikaw.
4: Gising Pinoy, dito lamang sa official alarm clock ng bayan. 100.5 Big Sound FM.
6: FM ko to!
7: Lasapin ang ginhawa sa kalusugan, kasangga at kalusugan. Susunod

0: Mark Juice 9-in-1+1 Drink Mix. Ganado araw-araw basta naka-Mark Juice. Call or text 0947-645-3153 or 042-717-3163. Email sales@jmarmarketing.com. Visit the Shopee account, JMAR Marketing Online Shop. Sa Lazada, JMAR Marketing Online Shop. Sa Facebook, JMAR Marketing Food Trader. Food Trader.
1: Mark Juice 9-in-1+1.
2: Mag-ipon bago mag-asawa? Pero paano kung may edad ka nang nakapag-asawa? Magkakaanak ka pa kaya? Tanong ko lang naman yan, Kasangga. Narito ang Mark Up Capsule Food Supplement na iyong kasama. It will enhance fertility in men and improve symptoms of menopause sa mga kababaihan na galing sa maca root extra. Mag-Mark Up Capsule Food Supplement araw-araw para always kang ready.
3: At ba kayo nakapagkape na ng Mark Cafe with Brown Rice Extra?
4: Sir! Yes, sir!
3: Oh, ikaw, Brando. Uminom ka na ba ng Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee Mix?
5: Sir! Yes, sir!
6: Sir, excuse me po. Uminom na po ba kayo ng paborito nyo?
3: Oo nga. Sige, pagtimpla mo ako ng paborito kong Mark Choco 9-in-1+1 Chocolate Drink Mix.
7: Ang sarap talaga. Amoy pa lang. Chocolate na.
6: Mark Choco 9-in-1+1 Chocolate Drink Mix. Chocolate nam nam, healthy sa katawan.
7: Sumasahim papawid ang programang Kasangga at Kamusuga. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at Kamusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. At ngayon, narito na ang ating kasangga.
8: Ang kailangan ng katawan.
9: Good morning, Friday! It's a Friday! It's a Biyernes! Meron ba dyan nagpa-fry ngayon ang kanilang mga ulam? Magandang araw sa inyo kung fried chicken man yan. Aba, talagang social na social si Kuyang. Yun nga lang, Kuyang, ha? Iwas-iwas tayo sa mga mamamantikang pagkain. Alam niyo, hindi ho maganda ang dulot pagka araw-araw mamantika ang pagkain natin. Alam niyo, yours truly, naka-ano na po yan, naka-experience na po ako niyan. Nagkaroon tayo ng sakit sa bato. Gallstone, mga kasangga, no? Sinasabi natin ang experience na ito kasi nga tayo noon mahilig tayong kumain ng mga mamamantikang mga pagkain, mga kasangga. Hindi ho yan maganda, ha? Dapat, mga kasangga, ang kainin natin yung may mga sabaw-sabaw. Lalong-lalo na kung edad natin 40 pataas, mga kasangga. Hindi naman sinasabing mahina na tayo, pero dapat tayo po ay alam natin ano ang ating mga kinakain. Higit po sa lahat, mga kasangga, ay pinag-aaralan po natin. Ano? Okay, good morning sa lahat ng mga kasangga natin na bagong gising. Maganda pakikinig time. Welcome po tayo sa ating programang Kasangga at Kalusugan. At binabati rin natin ang magandang araw na rin lahat ng mga tumitimpla na ng ating Mark Cafe 10-in-1+1 with Brown Rice Extra. Welcome po tayo, mga kasangga, sa ating programang Kasangga at Kalusugan. Ngayon ho ay araw naman ho ng Friday. Kahapon napakinggan natin si Kasanggang Angie Marcamonias. Nandyan si Kasanggang Arvin Enriquez. Na ating mga kasama sa ating programang
10: Kasangga at Kalusugan.
9: Ngayon naman, since araw ng Friday, mga kasangga, ang inyong kasanggang James Agustin Maliaga naman po ang inyong kasama. At welcome po tayo sa ating programa. Sa ating mga kasangga dito sa ating himpilan, mga kasangga, ay laging nakahanda para sa inyo upang sa ganun maghatid ng tamang impormasyon, hindi lamang sa kalusugan, maging ang mga nangyayari in and around the country. Dapat nating malaman yan dahil ang mga nangyayari sa ating kapaligiran, mga kasangga, ay importante ano, sa bawat isa sa atin para alam natin kung anong ating mga gagawin. Ano? Alam ninyo, ang radyo isang pinakamagandang medium upang sa ganun makasagap tayo ng mga magagandang impormasyon, magagandang balita. Ano? Yung iba pag ang ginagamit viewing, abay mahirap at na ikaw ay nagiigib ng tubig tapos ikaw ay nanonood, parang magiging lastik man ang inyong liig. Pagka-radyo, mga kasangga, laksan mo lang ng kunti para madamay na rin ang ating mga kapitbahay sa pakikinig. Ano? pwede ka nang umikot kahit sa ang sulok ko ng ating bahay. Kahit nasa loob ng CR, kahit nasa loob ng kwarto, pwedeng makinig ng radyo. Kaya ngayon, dahil nakikinig ka ng radyo, Kasangga, magandang umaga sa iyo. Ito ang iyong kasanggang James Agustin Baniaga sa ating programang
10: Kasangga at Kalusugan.
5: Ari bayan, bayan, bayan, bayan, kiriyan, sakay na, bayan, bayan, kiriyan.
11: Si George, isang barker. Sa kanyang trabaho, araw-araw dapat laging ganado. Kaya naman si Manong Barker, laging umiinom ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Tunay na garantisado. Mabisa, masarap, at may health benefits pa. Pinapalakas ang immune system ng ating katawan. Inilalagay sa tamang antas ang ating mataas na blood pressure. At marami pang iba. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ito na ang produktong lika para sa ating kalusugan. Ito ay may mabibisang sangkap tulad ng Agaricus Blazing Real, Mushroom, Panax Ginseng, at Spirulina. Huwag mong hayaan si Manong George na Barker lang ang nakakasin katikin ito dahil available na ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix sa mga sari-sari stores, drug stores, at groceries sa inyong lugar.
12: Uy, totoo pala yung sinasabing dagdag bawas?
13: Ganito kasi yun.
12: Noong isang buwan, nakita ko si Aling Marites.
13: Kalaki ng bilbil.
12: Tapos kanina, si Aling Venus naman.
13: Dati putla.
12: Ngayon ang kulay niya ay kay ganda.
13: Yun, tinanong ko sila.
12: Ang sabi,
13: yung Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix with chia seed down dahilan.
12: Ayun,
13: natakbo isipan ko.
12: Baka ako dagdag bawas na naman ang balita.
13: Pero ang sabi ni Aling Marites,
12: totoo daw talaga ang dagdag bawas.
13: Dahil pag umiinom ka ng Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix with chia seed,
12: dagdag resistensya
13: at immune system ang may dadagdag sa'yo.
12: Dahil sa dagdag nitong buwamera
13: that rich in beta-carotene,
12: omega-3,
13: and rich in antioxidants
12: na siyang nagbibigay ng kaginawaan sa ating katawan.
13: At bawas naman
12: sa mahinang karamdaman
13: at problema sa pangangatawan.
12: Kaya totoong dagdag bawas na yan.
13: O, ano?
12: Gusto mo rin bang maranasan ang totoong dagdag bawas?
13: Uminom ng Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix with chia seeds.
12: Mabibili na
13: sa mga suking tindahan,
12: supermarkets,
13: at groceries
12: dito sa ating lugar.
14: Ano mang oras, ang tunay na ganda ay pwedeng lumabas. Mula nang kasama ko siya, di na ako nahihiyang lumabas at ipakita ang tunay kong kagandahan. Even under the sun. Why? It's all because ginamit ko na araw-araw ang tunay na nagpapalitaw ng aking kagandahan. Gandang natural papaya with Tawas and Turmeric Skin Whitening Soap. Ikaw, palitawin ang tunay na kagandahan. Gumamit na ng gandang natural papaya with Tawas and Turmeric Skin Whitening Soap.
15: This is another product of JMR Marketing. Available na sa mga suking tindahan, butika, drugstores, supermarkets, at groceries dito sa inyong lugar.
16: Ang Mark C ay nutritional supplement na mayroong sodium ascorbate, sodium salt, at ascorbic acid o ang tinatawag na vitamin C plus zinc para mas lalong mapalakas ang ating katawan at para sa pamilyang may saya at ligtas sa anumang karamdaman. Mag-Mark C, ascorbic acid plus zinc araw-araw.
17: Si Kasanggang Maria Manggayat ng Rosario, Batangas, umiinom ng Mark Capsule Herbal Food Supplement Plus C. Pakinggan natin si Tita.

0: Plasi, talagang hindi po kayo iiwanan. Lagi kayong matutulungan ng absurda ito.
1: Tularan, si Kasanggiang Maria Manggiat na natulungan ng ating produktong Mark Capsule Herbal Food Supplement Plus C. Kaya mga kasangga, mag-Mark Capsule araw-araw para always kang healthy. Mahalagang paalala, ang Mark Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Magbabalik ang ating kasangga at kalusugan.
3: Isa pong pagpalang araw ng pagpapatuloy ng ating programang Kasangga at Kalusugan, mga kasangga. Ito rin po yung kasanggang James Agustin Baniaga. Na yung bagpailay ngayong kaparagdagdagag, iti tayo ito yung oras, at yaman nag itipasama, kitiparagbiag tayo papagayang mida. Amuming, sagtumong galamay siya kata tayo, kat adaan apo, syempre, iti nainanay nga panakamo, wano adaan iti dapat nga maamuan, tapno ni dikas tagat sa tumong galmay sa kada tayo apo. Atin hong maramdaman ang caring ng bawat isa sa atin. No, di ba? Kami ho ay nagke-care sa inyo. Yan. Alalang-alala rin po kami sa inyo. Maging sa mga kasama ho natin, lalong-lalo na, yung mga taga-pakinig ho natin na sumusubaybay at silang minsan ay pinagkukunan din ho namin ng mga iba't ibang impormasyon. Ano ho? Para ho sa ganun ay lalong ma-improve ang ating mga produkto at hindi lamang po yun, upang sa ganun mga kasangga ay alam namin kung anong pwede naming maitulong at maiparating pa po sa inyo. Anyway, itong isang produkto natin na Mark Choco Mix 9-in-1 Chocolate Drink with Stevia ay sadyang kilalang kilala na po, no? Hindi lamang po dito sa atin. Nagsimula po tayo sa may part ng Southern Tagalog, Lucena City, part ng Quezon, part ng Bicol, hanggang sa ngayon nasa part na po tayo ng Visayas, and then we are here already in Northern Luzon, South Central Luzon, Central Luzon, maging sa Kamaynilahan, mga kasangga, ay nariyan na ang ating mga produkto. Alam nyo, sa pagpapakilala ho namin, mga kasangga, ng aming mga produkto, ay hindi sa gusto namin ng kumita ng kumita. Ang gusto ho namin dito, makilala ninyo yung produkto, matikman ninyo yung produkto, at maranasan ninyo ang ating produkto, ay masaya na po kami. Oo. Kaya naman kami ho ay pilit na dinadala namin saan mang hong lupalop ng bansang Pilipinas. Pero alam naman ho natin na marami na rin hong bumibili dito kasi meron na nga hang tayo sa Shopee, di ba? Nabibili na po doon. So nakakapag-order na po etong mga kasangga natin kahit wala ho dito sa ating bansang Pilipinas. Etong Mark Choco, mga kasangga, ay sadyang purong kukwa, purong kakao na nilagyan ng mga iba't ibang klase ng sangkap. Okay? Sa mga mahihilig sa tsokolate, ang tsokolate, mga kasangga, hindi lahat ng tsokolate ay maganda sa atin. Kung sobrang tamis yan, naku, mahihirapan po tayong mag-take ng mga yan. Kaya po itong tsokolate na ito, bukod sa purong tsokolate, ay nilagyan po natin, hinaluan po natin ng mga masusustansyang herbs. Tulad ho ng Goto Cola Extract. Aside from that, may acai berry, may spirulina, may chlorella, at iba pang mga sangkap. Pero eto uunahin natin, ang Goto Cola Extract. Ano ba itong Goto Cola Extract na ito? Anyway, this herb ay tinawag nilang longevity herb. Ibig sabihin yan ay pampahaba ng alin? Pampahaba ng buhay. O, di ba? Kasi nga maganda sa ating katawan. It is actually kinakain ito ng mga kasama nating mga Asyano, na mga Chinese, yung mga Indonesians. Hindi lang pagkain, pero ginawa pa itong medicine. And they claim it, mga kasangga, na ito ay nag-boost ng brain power. And it can also heal skin issues. Yeah? Kan mapapintas na pa yapo, iti liver, kan iti kidney tayo. You know, these parts of our bodies are very important, mga kasangga. Kaya ho, hindi nagdalawang isip, ano? Ang grupo ng mga researcher natin ng JMR Marketing para ihalo itong Goto Cola. Ano nga ba itong Goto Cola na tinatawag natin? Meron nga ba dito sa atin, mga kasangga? Nakakita na ba tayo nito? Oo, nakikita na natin ito. Malimit tumutubo ito, mga kasangga, sa mga may mga matutubig na lugar. Diyan ho natin nakikita yan. There are times na itong man nakakaalam kung ano ang Goto Cola, ano ang itsura nito, ay namimitas lang sila dyan sa mga tabi-tabi. At ito ay nilalaga nila. Kasi nga, ang dami po niyang mga naibibigay na mga kaginhawaan sa ating katawan. Kaya naman ako'y masaya, mga kasangga. Takip kuhol, kunada dito, itinay Tagalog. Ngamin, di dyan ay kuana, di bulong na apo. Anyway, agduduma. Dari dyan kasla heart nga nagtimbukol. Dari dyan circle. Adamot di dyan ay kasla parparya. Adi nga yamun di dyan 5 centimos tayo edi. Kas dyan ti plaster na kasla nga flower but green. Okay? So iba't ibang klase po yan. Okay? Yan ang Goto Cola. Mamaya-maya po, gusto ho namin ma-expand itong patungkol sa Goto Cola na ating pag-uusapan. Babalik po ako sa ating programang Kasanggaad Kalusugan. May iba't ibang klase ng sintomas ng pagtanda.
4: Ha? Nasaan na yung sombrero ko? Ano na nga bang pangalan mo? Teka sandali. Nakalimutan ko kung siyang ko nilagay yung sapatos mo.
1: Lahat ng mga yan, ayaw nating mangyari sa ating buhay.
4: Kaya ko at ng buong pamilya ko, umiinom
1: ng Mark Choco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink Mix with Stevia, a memory enhancer.
4: At nakatutulong din ito na makaiwan sa Alzheimer's disease at iba't ibang uri ng dementia.
1: Mark Choco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink Mix.
5: Butis ang bumabalot sa ating buong katawan.
6: Mainit,
5: malamig,
6: masakit,
5: mahapdi.
6: Ang kutis ay nakakaramdam.
5: Kaya dapat nating alagaan
6: kung ito ay nagkaroon ng sugat,
5: fungal infection,
6: rashes,
5: wrinkles,
6: kulugo,
5: maging ang tagyawa
6: at iba pang klase ng sakit sa wala
5: na nagdudulot ng pagkabahala
6: ay dapat nating maiwasan at malunasan
5: sa pamamagitan
6: ng gandang natural guava with Nimsir.
5: Gandang natural, guava with Nimso,
6: with germ-fighting action.
5: Mabibili na sa inyong mga suking tindahan,
6: butika,
5: at drugstores dito sa ating lugar.
7: Sexing katawan! Ang dulot ng Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix. Kasama si Kasanggang James Agustin Banyaga.
2: Magbabalik ang ating Kasanggat Kalusugan.
3: Nagpapatuloy po tayo, mga kasangga, sa ating programang Kasanggaad Kalusugan. At ito pa rin po ang inyong kasanggang James Agustin Banyaga. O, di ba? Goto ko lang ating pinag-uusapan, mga kasangga. Itong klase ng dahon na ito ay talagang inilagay natin. It is actually an extract na inilagay natin sa ating produktong Mark Choco Mix 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink. Chocoli Namnam, healthy sa katawan. Di ba? Nasabi natin kanina, itong Goto Cola, mga kaibigan, ay maganda sa liver, sa kidney, yan, at yung mga heel skin issues. Kaya naman, ang dami hong gumagamit nito. Alam nyo rin ba na sa tuwing tayo ho ay sumasakit ng tiyan, mga kasangga, alam natin yan, pag sumakit ang tiyan natin, it's either tayo ho ay nakakain ng hindi maganda or else yung kondisyon ng ating tiyan mismo ang may problema. O, di ba? Kaya tayo ho, kung minsan ay ginagamot tayo at merong mga pinapatake sa atin, ano, para tumigil. But I'll tell you, para tumigil lang yan. Okay? Actually, just to relieve the pain na nararanasan natin. But gusto mo ba, kaibigan, kasangga, kapatid, na yung pain na yan ay tuluyang mawala at tuluyang ma-address yan? Well, what you should do is that continuous yung pag-take natin kung ano ang maganda sa sakit ng tiyan na yan para yung dahilan ng pagkakasakit ng tiyan na yan ay mawala. Di ba? Alam niyo ba itong Goto Cola? It actually relieves stomach aches, mga kaibigan, mga kasangga. Kaya wala hong dahilan para itong Goto Cola na ito ay iwasan natin. At wala rin tayong dahilan para sabihin na ang Goto Cola, mga kaibigan, mga kapatid, ay hindi ko alam. Wala akong alam dyan eh. Sagot ko lang na yan. Hindi ko nga alam ang itsura. Walang lugar na kung saan ay pwedeng pagtubuan yan dito sa amin. O, di ba? Mga tipong mga ganon ang ating mga rason. But for now, wala na ho tayong reason para ho sa ganon ay hindi natin matikman ito at hindi na rin natin maranasan. Why? It's all because nandito na nga sa ating mga produkto. Ito yung Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink with stevia with an extract goto cola. O, di ba? Kaya nga sabi natin noon mga kaibigan, napakahirap maghanap ng mga gamot, napakahirap maghanap ng magandang pang-maintain sa ating katawan. Napakahirap maghanap mga kasangga ng kung ano ang ating mga itetake na maganda para sa ganun ay ma-maintain natin ang maganda nating pangangatawan. Ay mga tipong mga ganun, di ba? Ito rin goto kula mga kasangga. It may help to boost cognitive function. If we say cognitive function, like for example, epekto ng gota cola na extract na ito, yung folic acid, ano, ay siya po yung nagbo-boost, mangpapigsa. Kasi din ay cognitive function after something like, let's say, na stroke, di ba? So yung mga ugat-ugat po natin, yung parts ng ating mga katawan, manghihina po yan. Yun po yung pinaka-the best na ano dyan. Manghihina at hindi na magfa-function ng katulad ng pagfa-function niya ng normal. Ano, nung ikaw ay hindi pa na-stroke, hindi pa nagkasakit, hindi pa na nagulay, yan mga yan. Parang lahat gumagalaw, di ba? Yun nga lang, tumaas ang blood pressure kaya sumobra, ayun ang magiging problema. Di ba? Kaya nagkaroon ng stroke. Now, if you want to boost cognitive function ng ating body, di ba? Lahat ng mga parts ng ating body, you should take this goto cola. Ah, di ba? Dapat meron kang goto cola sa iyong katawan. And it is very, very good news, mga kaibigan. Dahil sa atin, sa JMR Marketing, ay meron na nga tayong produktong merong extract na goto cola. Actually, meron dapat yan. Ang per day niyan ay nagtetik dapat tayo ng 3 milligrams of folic acid per day, which is meron din dito sa ating goto cola. Okay? Kaso pagka nasa coffee naman ito, pwede nating higupin yan, let's say once a day or twice a day. Nandito naman sa ating tinatawag na Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink with stevia. At hindi lang yon, dahil nga ito ay tinatarget niya yung mga yung sistema ng ating katawan, mga kaibigan, yung mga ugat na yan, ay napakaganda ho ito. Lalong-lalo na po sa mga mag-aaral, ano? O yung mga laging nag-iisip. Alam niyo po mga kasangga, they found out na itong goto cola na ito ay ini-improve niya yung memory domain ng isang nilalang. Mantakin mo yan. Yan lang pala, takip-kuhol lang pala, meron, di ba? At saka, na-enhance mga kasangga yung pag-iisip ng isang nilalang. Oh, kaya ito, alam naman natin kung paano nila dinidiskobre. Usually, they use the rabbit, they use mice, sorry ha. Pero yan naman talaga ang ginagamit nila para ma-prove nila na meron talagang effect. And then, mga siyentipikong ito, itong mga dalubhasang ito, ginamit nila sa tao at nakita nila na effective nga. Di ba? Yan ang ating produkto. Merong goto cola. Yan ang Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink with stevia. Okay? Bilang mga kasangga natin dyan na ngayon ay nakikinig sa atin, magandang pakikinig po sa inyo. Ito pong programa natin ay patungkol sa Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink, Chocolinamnam, healthy sa katawan. Ako pong yung lingkod, James Agustin Baniaga. Babalik po ako maya-maya po lamang.
8: Ang mag-asawa ay nagtutulungan. Narito si Ate Melinda Plata.
9: Ako po ay si Melinda Plata, taga Ito Galindo, Dolores tapos Marinduki. Ako po ay 57 years old na ngayon. Pagmuhat po nung yung asawa ko ay na high blood, sinubukan po niyang inom noong Marcapi. Bumagay po naman sa kanya. Awa po ng Diyos ay bumaba ang kanyang blood pressure. Pag ako po'y nainom niya sa umaga, ako po hindi nakakaramdam ng gutom. Parang kahit mga alas 10 ng umaga, hindi pa ako nakakaramdam ng gutom. Parang maganda sa katawan. Yung mga lahat po hindi pa nakakapagsubok ng uminom ng Marcapi, ay subukan po ninyo. At ito po ay talagang mabisa.
2: May kasangga ka na at kasama sa pag-aaruga. Subukan natang maranasan ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan, groceries, butika, drugstores dito sa ating lugar.
10: Wow! Bagong paligo!
11: Pormang panalo!
10: But why you are always scratching, baby?
11: Ah, alam ko na.
10: Meron kang kati-kati.
11: Ang hirap pigilan, di ba?
10: To stop scratching your kati-kati,
11: meron akong solusyon dyan.
10: Alam mo na ba na ang guava leaf
11: o yung tinatawag nilang Sidium guava
10: ay mahusay magpagaling sa mga kati-kati,
11: maging sa mga suga
10: at iba pang mikrobyo na dumadapo sa ating mga balat.
11: Kaya naman, to stop scratching your kati-kati,
2: magandang natural with guava neem soap with germ-fighting action. This is another product of JMR Marketing.
8: Sipunin ka ba at laging pagod? Narito si Ate Catalina Gusilatar.
12: Ako po

0: Lumakas po ang aking katawan.
1: Gano'n na po kayo katagal kumukonsumo nito?
0: Mga 2 years na po, sir. Mga nakikinig, subukan din po ninyo mag-try po ng Maxi Vitamin C. Kakalakas po ng katawan. Hindi na po ako sipunin. Natulog po ng Maxi, ako po ay masigla, malakas sa araw-araw.
2: Ang Mark C. Ascorbic Acid Plus Zinc ay mabibili na sa pinakamalapit na butika drugstores dito sa ating lugar. Magbabalik ang ating Kasangkat Kalusugan.
3: Tuloy-tuloy ho tayo sa ating programang Kasangkat Kalusugan. Mga kasangka, si James Agustin Maniaga pa rin po inyong kasama ngayong oras na ito. At binabati ko ng isang mapagpalang araw lahat ng mga nakinig sa atin. Magandang-magandang pagkikinig time sa inyo. At nais namin ipaalam ang mga produkto ho ng JMAR Marketing, mga kasangka, ay nandito na ho mismo sa inyong lugar. Yan, mabibili na po mismo dito sa inyong lugar. Yung mga pinag-usapan natin kanina ay meron ho tayo mga produkto. Ano? Merong Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Merong Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink. Merong Mark Cafe Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 coffee mix with stevia. Meron ho tayong natural blend tea mix with mangosteen. At ito hong Mark Stevia food supplement, mga kasangga. At hindi lang po yan, meron ho tayong Mark Capsule Plus C. Okay? Kaya sa mga kasangga natin, alam na po ninyo ang mga produkto ng JMAR Marketing. Magandang umaga sa lahat. Hatang may makarawan, eto ho ang para sa inyo.

0: Ayan, mga kasangga, ang ating mga celebrants ngayong araw na ito. Pagpatuloy natin ang pag-inom ng ating mga produkto ng Jmar Marketing. Gusto ho namin ipa-abot sa inyo, mga kasangga, ang tunay na pagmamahala ng bawat isa sa atin. Kaya naman, ngayong umagang ito, ito na muna ang ating verse of the day na ating papakinggan, mga kasangga. Ang sabi niya dito sa Isaiah 62:3, ikaw ay magiging magandang kuruna sa kamay ni Yahweh, isang maharlikang putong na hawak ng Diyos. Again, Isaiah 62:3, ikaw ay magiging magandang kuruna sa kamay ni Yahweh, isang maharlikang putong na hawak ng Diyos. Kaibigan, kapatid, kung ang tingin mo sa sarili mo ay mababa, o kaya ang tingin mo sa sarili mo ay walang silbi, o kaya sa tingin mo sa sarili mo ay hindi ka nakakatulong, yan po ay kasinungalingan. Dahil ikaw, kasangga, ay you're so precious, di ba? Ikaw ay magandang kuruna sa kamay ni Yahweh. Take note of that. If we're talking about kuruna ni Yahweh, ibig sabihin, napaka-importante niyan. So, hindi ka basta-basta. Isang maharlikang putong na hawak ng Diyos. Take note of this one. Okay? Ito ang verse natin ngayong morning na dapat nating danamnamin, mga kasangga, at huwag nating kalilimutan. Okay? Importante ho ang bawat isa sa atin. Mga kasangga, ako po ang iyong lingkod, James Agustin Baniaga. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig sa ating programang Kasangga at Kalusugan. Hanggang sa muli, babay na po sa inyong lahat.
1: Inyong narinig ang programang Kasangga at Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at

Ang kantang ito ay hatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man ngayon nasakit tibagi?

0: Appliances, think of S&J.
1: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
2: Bango na! Salubungin ng bagong umaga kasama ang mga hits sa Gising Pinoy! Gising Pinoy, 4 to 6 in the morning. Gising Pinoy!
3: Oh, ay siya, gising na ikaw!
2: Gising Pinoy! Dito lamang sa official alarm clock ng bayan. 100.5 Big Sound FM!
4: FM ko to!

0: Big Sound FM, Tugigaraw Kagayan Isabela, 0.7 Big Radio, Tagbilaran Duhon, Vanguard Balita. Mula sa silid pambalitaan ng Vanguard Radio Network, narito ang Vanguard Balita, Vanguard Balita, Vanguard Balita.
1: Good morning! Araw ngayon ng Friday, May 22, 2026. Mula rito sa Kabanatuan City, ako po si Arman Galang.
2: Magandang umaga, Pilipinas. Mula naman po sa Baguio City, ako po si Rico John Ferrer. Ito ang Vanguard Balita. Tayo rin po'y live na napapanood sa ating mga Facebook pages tulad ng facebook.com/bigsoundfm at sundan niyo po kami sa aming TikTok account na Vanguard Balita.
1: At narito po ang ating mga headline. Vanguard Balita. International Criminal Court ibinasura ang apela ng kampo ni Duterte. DOJ inutusan ng NBI at PNP na arestuhin si Senador Bato de la Rosa. Ombudsman, pinasasagot si Chis Escudero sa aligasyon ng flood control scam. Vanguard Balita.
2: Sa iba pa mga headlines, bakit nagiging Ebola hotspot ang DRC, bushmeat, burial rights at misinformation? Mahigit 4,600 o 4,600 na bagong HIV cases sa unang tatlong buwan ng taon ayon po sa DOH. At sa ating segment na gawing viral ang mag-aral, alamin ho natin ang koneksyon ng magic ni NBA legend Magic Johnson sa siyensya ng medisina. Vanguard Balita.
1: Sa detalye po ng ating mga balita ngayong araw na ito ng Biyernes na, tinanggihan ng International Criminal Court o ICC ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay apilang desisyon na nagpapatuloy sa mga kaso laban sa kanya. Sa desisyon ng ICC nitong May 21, sinabi ng hukuman na hindi sapat na dahilan ang mga argumento ng depensa para payagang umusad ang apila. Ayon kasi sa kampo ni Duterte, masyadong malawak at malabo umano ang mga paratang laban sa kanya. Pero sagot ng International Criminal Court, malinaw naman daw ang mga detalye tulad ng panahon, lugar, mga umanisangkot at klase ng mga biktima. Iginit din ang depensa na kulang umanong ebidensya. Ngunit sinabi ng ICC na sa yugtong ito ng kaso, hindi pa kailangang isa-isahin ang lahat ng ebidensya dahil hindi pa nagsisimula ang full trial. Dahil dito, magpapatuloy ang pagdinig ng ICC sa kasong crimes against humanity laban kay Duterte kaugnay ng madugong war on drugs ng kanyang administrasyon. Vanguard Balita.
2: Vanguard Balita. Inatasan ng Department of Justice o DOJ ang National Bureau of Investigation at Philippine National Police na ipatupad ang pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng warrant na inilabas sa pamamagitan ng International Criminal Court o ICC. Si de la Rosa ay dating hepe ng PNP nung kasagsagan ng War on Drugs ng Administrasyon Duterte at kabilang sa iniimbestigahan sa kasong crimes against humanity. Ayon sa DOJ, tungkulin ng gobyerno na tumugon sa mga request na dumadaan sa Interpol channels. Nauna nang itinanggihan ng Korte Suprema ang hiling ni De La Rosa na pigilan ang posibleng pag-aresto sa pamamagitan ng TRO. Depensa naman ang kampo ni De La Rosa, wala umanong jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas dahil umatras na ang bansa sa Rome Statute noong 2019. Sa ngayon, wala pang kumpirmasyon kung kailan eksaktong ipatutupad ang arrest operation. Ngunit sinabi ng mga otoridad na handa silang sundin ang proseso ng batas. Vanguard
1: Balita. Sa iba pang balita, pinagpapaliwanag ng Office of the Ombudsman si Senator Francis Escudero. Ito po ay kaugnay ng mga aligasyon na may kinalaman umano sa controversial na flood control projects. Bate sa reklamo, sinasabing may irregularidad sa paggamit ng pondo at implementasyon ng ilang proyekto laban sa baha. Hindi pa ito nangangahulugang guilty si Escudero, ngunit bahagi ito ng proseso upang makuha ang kanyang panig bago magpasya ang Office of the Ombudsman kung may sapat na basihan para ituloy ang kaso. Sa kanyang panig, sinabi ni Escudero na handa siyang sagutin ang mga aligasyon at iginiit na wala siyang nilabag na batas. Vanguard Balita.
2: Samantala, sa Democratic Republic of the Congo o DRC, patuloy ang paglitaw ng Ebola outbreaks dahil sa kombinasyon ng bushmeat practices, traditional na burial rites at disinformation. Ang bushmeat o karne mula sa ligaw na hayop tulad ng paniki at unggoy ay posibleng pinagmumula ng virus. Kapag ang hayop ay infected, maaring mailipat ang Ebola sa tao sa pamamagitan ng pagkatay o pagkain nito. Ang burial rites naman sa ilang komunidad ay kinabibilangan ng direktang paghawak sa bangkay ng pumanaw. Dahil highly contagious ang Ebola, ang ganitong tradisyon ay nagiging risk factor kung walang protective measures. Dagdag pa rito, ang misinformation ay nagpalala ng sitwasyon. May mga taong hindi nagtitiwala sa health workers kaya ayaw magpa-check up, magpa-vaccine o kaya sumunod sa isolation protocols. Kasalukuyang sitwasyon ho sa pinakahuling datos, ayon sa mga pinakahuling ulat, ang bagong outbreak sa Eastern DRC ay mabilis ang pagkalat. Mahigit 500 suspected cases at mahigit 130 namatay.
1: Tuloy po tayo sa detalye ng ating mga balita na sabayang napapakinggan sa lahat ng mahimpilan ng radyo ng Vanguard Radio Network Nationwide. Napapanood sa ating mga Facebook page at sundan niyo po kami sa TikTok, ang Vanguard Balita. Nakapagtala ang DOH o Department of Health ng mahigit 4,600 na bagong kaso ng HIV sa unang quarter lamang o sa unang tatlong buwan ng taon. Ayon sa DOH, patuloy na tumataas ang bilang ng impeksyon, lalo na sa mga kabataan at young adults. Karamihan sa mga bagong kaso ay naugnay sa unprotected sexual contact. Paalala ng mga eksperto, mahalaga ang regular testing, tamang impormasyon tungkol sa safe sex at maagang gamutan upang maiwasan ang paglala at pagkalat ng HIV. Nilinaw rin ng DOH na hindi agad nangangahulugang age ang pagkakaroon ng HIV sa tulong ng makabagong gamot o anti-retroviral therapy. Maaring mamuhay ng normal at mas mahaba ang isang taong may HIV kung maaga itong matutukoy at magagamot. Hinihikayat din ang ahensya ang publiko na iwasan ang stigma at diskriminasyon upang mas maraming tao ang magkaroon ng lakas ng loob na magpa-test at magpagamot.
0: Vanguard Balita.
2: At sa ating pong segment na gawing viral ang mag-aral, aalamin natin ang koneksyon ng magic ni NBA legend Magic Johnson sa siyensya ng medisina. Alam niyo ba noong 1980s, ang HIV diagnosis ay halos katumbas ng hatol na kamatayan. Kaunti pa lamang ang kaalaman ng mga doktor, walang epektibong gamot at mabilis ang paglala ng sakit. Malakas din ang stigma, maraming pasyente ang iniiwasan at tinatakot ng lipunan. Ngayon, ibang-iba na ho dahil sa anti-retroviral therapy o yung tinatawag na ART. Ang HIV ay naging chronic condition na kayang kontrolin. Kapag maagang na diagnose at tuloy-tuloy ang gamutan, pwedeng mabuhay ng normal o halos normal ang life expectancy. At sa konseptong U is equal to U o undetectable is equal to untransmittable, kapag kontrolado ang virus, hindi na ito naipapasa. Malaking tulong din po ang kultura sa pagbabago ng pananaw. Ang NBA star na si Magic Johnson, nang mag-announce ng HIV status niya noong 1991, ay nagbago ng public perception. Ipinakita niya ang HIV ay hindi agad katapusan ng buhay. Kasabay nito, ang Broadway musical na Rent ay nagbigay ng human story sa HIV crisis na nakatulong magbawas o magpabawas ng stigma at magpalakas ng awareness. Sa madaling sabi, noong 1980s o mga dekada 80, HIV ay katumbas ho ng mabilis na kamatayan at takot. Ngayon, ang HIV po ay katumbas ng manageable condition dahil sa siyensya at sa mas bukas na kultura ng pag-unawa kung paano ito maiiwasan. Lagi ho makinig sa Vanguard Balita para malaman ang aral, kasaysayan at siyensya sa likod ng mga balita at gawing viral ang mag-aral.
0: Vanguard Balita. Vanguard Balita. Vanguard Balita.
1: Basketball, nako. Si Scottie Thompson nagkaroon ng bukol sa noo nung nakarang laban nila ng rain or shine, pero pumukol pa rin ng 4, kaya lang kapos, talo pa rin. Yan yung sa semifinals naman ng Philippine Basketball Association o PBA, kung saan naglalaban. Ito nga ngayon, second game nila sa best of 7. Ang Rain or Shine versus Barangay Hinebra at saka yung TNT at Meralco.
2: Yan. So, good luck po sa mga, lalo-lalo na sa mga fans, no? Sa good luck sa inyo. Relax lang, ha? At uso-uso ho ngayon ang kumustahan. Oo, lahat po gusto mga musta. Dahil daw, baka raw walang mga musta, madaan sa takot. So, gusto ho kayo lahat po ng ating mga
1: listeners. Pero sisiguraduhin mo na kung iiyak at walang nangumusta sa iyo, ay wala ngang nangumusta. Baka naman hindi mo lang nabasa sa group chat. Meron naman pala.
2: Pero naman pala.
1: De, pero siyempre, kung yun yung damdamin niya, we have to respect naman yung takot na naramdaman nila. No? Kanya-kanya kasi yan. Kung yung vantage point mo ba, yung kasing nanonood sa television, sa coverage, alam na wala namang umaatake. Kaya lang, hindi makapaniwala yung iba. Hindi ba siya kasama sa script writing? talagang commission, malisyoso na rin yung mga, lalo na sa social media. Pero binabat...
2: Alam mo, kasama ang Arman, pagka isang normal na tao nakarinig ng putok at sunod-sunod na putok, syempre medyo meron ding takot at trauma, no? Dahil lalo-lalo na pagka hindi naman sanay makarinig ng mga ganun, yung ating mga militar o mga may ari ho ng mga baril, sanay sa mga tunog na ganyan. Pero normally ang ordinaryong mamamayan pag nakarinig ng ganyan, talagang may takot, no?
1: Kung hindi mo talaga alam na meron palang puputok, di ba?
2: Oo.
1: Kahit nga yung sinasabi mo na 21 gun salute, di ba? Nakagugulat din yon kapag pumutok yun. Oo. Ngayon, kung alam mo, magkakapi ka muna, gano'n. Tsaka mag...
2: makalalo kang kabahan.
1: De, respeto natin ang damdamin ng bawat isa. So matutal. Di ba, sabi nyo nga, meron tayong presumption of good faith and regularity. Di ba? Kapag sinabi niya, isipin natin na totoo yung kanyang nararamdaman hanggat may makita tayo na ebidensya to the contrary. Di ba? Okay. So, congratulations sa mga taga Central Luzon State University. Ngayon ang simula ng kanilang graduation. Simula. Dahil hindi po mass graduation ngayon. Inibang kanila dahil masyado raw marami sa mahigit 2,000 graduates sa Central Luzon State University dito sa Science of Muñoz. Ginawa nilang per college. So ngayong araw na ito ang umpisa. Isang departamento, isang kuleyo ang gagraduate at ilang araw po yan na sunod-sunod para hindi masyadong mahaba ang graduation, hindi masyadong nahihirapan, nagsisipagtapos, saka ang dami nilang summa cum laude at saka yung kanilang with high honors, di ba? Dami, kaya kasi naman nasama na nga sila sa top 10 universities, di ba? Talagang congratulations. Sa mga taga CLSU.
2: Ikita din ngayon ang mga parlorista. Yan, di ba? Yeah. Papaganda yung mga gagraduate at yung mga nanay ng mga gagraduate. Yan.
1: At yan po ang kalipunan ng ating mga balita at impormasyon ngayong araw na ito sa Vanguard Balita.
2: Abangan po ang mga susunod na programa sa inyo po mga paboritong istasyon ng Big Sound FM at Big Radio sa nationwide. Sa 95.9 Big Sound FM Baguio, 105.5 Big Sound FM San Fernando, La Union, at 88.7 Big Radio Tagbilaran City, Bohol. Dekada 90 ho tayo buong araw dito po sa ating programa. So 101.3 Big Sound FM Solano, Nueva Vizcaya. Si DJ Rhyme po makakasama nyo sa Morning Big Sound. Sa 95.3 Big Sound FM Cagayan City, Isabela, ang mahilig hong mga musta. Si DJ Piolo at si DJ Ka rin, maghahatid po ng saya at musika. At sa 100.5 Big Sound FM Tuguegarao City, Cagayan, si DJ Hazel naman po samahan natin sa Big Breakfast Musika.
1: Pakisettle din, ha? Ano ang tama? Kumusta o kamusta? Birthday ngayon ng aking high school classmate Maria Rita Ann Sarmenta Pineda Adrineda, sorry. Maria Rita Ann Sarmenta Adrineda, happy, happy birthday. Muli po mula sa Kabanatuan City, kasama po natin sa production si Rowel Ragasa. Ako po, si Arman Galang.
2: At mula po sa Baguio City, ako naman po si Rico John Ferrer. Ito po ang Vanguard Balita. Maraming salamat sa inyong panonood at sa inyong pakikinig. Happy weekend po sa inyong lahat. At magandang umaga, Pilipinas!

0: brought to you by Parex Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitaw, mag-Parex B araw-araw.
1: Di trabaho, narigan nun at tangan, agpipikal kan agbibinag. Isunga ag Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex B ngayon aldaw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
4: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
3: 24 po.
4: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
3: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nung sabi nito sa akin, yung mga benefits ng rice coffee. So bumili po ako sa Maxta dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
4: Oo.
3: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
4: Oo.
3: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi lagi, parang lagi akong bloated eh. Simula nung pag-inom ko ng, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa'yo, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Bangon na at magsaya sa Big Breakfast Musika. Big Breakfast Musika sa Big Sound FM. Big Sound.

0: Ang oras ay alas 7.30 ng umaga. Ang oras ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man, ngum nasakit ti bagi? Agalaksan FR! A dati relief to relax formula na, lapad

0: resetang ito ay inihatid sa inyo ng Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
1: Nagsalong admit 20 lang nga nata anak mo.
2: Ay no, malagsakit-mit lang dahi ta.
3: At ti ubing nga aglang langa nga nasalunat, ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc, tulong tapno protektado nga inaldaw.
4: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus, araw-araw.
5: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tayo na ang

0: Iba dyan, baka nag-cheat day ka na naman. Baka papunta na naman kayo sa Eat All You Can. Marami nga sa inyo dyan eh, sasabihin, kakainin ko to. Kahit matamis, total, umiinom naman ako ng gamot. Alam po ninyo, napakataas na ng istatistiko ng nagkakaroon ng sakit na diabetes dito sa ating bansa. Sinasabi na halos 8-10% ng mga Pilipino. Baka mamaya, isa na kayo doon at hindi nyo lang nalalaman ito. Ang pagkakaroon ng diabetes ay maraming kaakibat na mga komplikasyon sa puso, sa kidney, sa ugat, sa stroke at marami pang iba. And I am sure, kung diabetiko na kayo ngayon, maaaring nabibigyan na kayo ng gamot na insulina at ng mga tableta na pampababa ng inyong blood sugar. Huwag po ninyong kalimutan, ang diet, ang lifestyle is part of your treatment process. At siyempre, itry nyo po ang orihinal, ang natural na MX3 500 mg capsule. Nagtataglay ito ng alpha, beta at gamma mangosteen to help lower your blood sugar naturally. Itry nyo po. Available naman ito sa merkado, ang alpha, beta at gamma mangosteen. Oh, hinay-hinay sa cheat day ha? Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX.

0: Flexidol Forte ang ating idol. Mas bilis ba na sa apat? Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Alagang Unilabyan.
0: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: Super Donnie Man ang ginagawa. Dumutok lamang at makisaya.